0: Music Station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras, ganap na ang alas 5:06 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mang-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan, ito ang

0: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Alas 5:30 ya 5 ang atong oras sa ana-ana sa linya ang atong mga kaubanan unahon tapag hagpat gining taho gikan na dito nga bahina sa may area sang Davao Oriental diin kapin na us o 10,000 ka mga pamilya sa Tarragona nakadawat og bugas. Atong sayron ng detalye gikan Joy FM sa may Davao Oriental. Anaa sa linya si kaubang Erwin Umadhay. Kaubang Erwin.
1: Kapin 10,000 ka mga beneficiary sa Tarragona ang nakadawat og rice assistance sa tol sa kaduhang adlaw sa distribusyon ni atong Agosto 20 og 21 isip suporta sa mga panimalay nga naapektuhan sa pagsaka sa presyo sa krudo, enerhiya og mga batakang panginahanglanon. Naabot sa distribusyon ang mga residente sa Barangay Kabagayan Central, Dadong, Hovillar, Limot, Locatan, Maganda, Umpaw, Tumaong, Tubaon Maitom o Tubaon 13. Diin direktang gihatod ang ayuda ngadto sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Gipasiugda sa Provincial Government of Davao Oriental ang rice assistance usa ka paagi aron mapaagaan ang adlaw-adlaw nga gasto sa pamilya ato sa nagpadayon nga krisis. Gisuportahan usab kini ni Governor Nelson Deng Hirang og First District Congressman Nelson Deng Hirang Jr. aron mas daghang komunidad ang maabot sa programa. Sunod nga target sa distribusyon ng munisipyo sa Lupon samtang panayon usab ang pagpalapad sa programa ngadto sa ubang lugar sa probinsya. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Umadhay para sa Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
0: Daghang salamat kaubang Erwin Umadhay gikan dito nga dapita sa may area sang Davao Oriental. Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong nga buntaga dito nga bahina sa may area sang Caraga Region. Di na-recover siya sa operasyon sa kapulisan o kasundaluhan ang usa ka gitagong kasi sa mga armasa, bala o explosive ordnance sa barangay Tagbubonga, Hinatuan, Surigao del Sur, ni atong adlaw nga Sabado. Ang operasyon gipahigayon sa mga personel sa PNP uban na ang Philippine Army. Ang mga operasyon kabayan sa Joint Major Combat Internal Security Operations ubos sa OPLAN 21-2026, Mustang 08, nagsugod ang operasyon, human voluntaryong naghatag impormasyon na ang usa ka kanhing rebelde kabahin sa nahimutangan sa gitagong armas. Subay sa impormasyon na gilunsad dayon sa security forces ang usa ka focus sa operation sa maong dapit. Human sa pagsusi sa maong dapit, nakita na oga na recover ang usa ka AK-47 na nga 7.62mm caliber rifle nga adunay gitang-tang oga na daot nga serial number. Na recover usab ang tulo ka AK-47 magazines og 102 ka mga bala sa 7.62mm ammunition. Dugang sa mga armas og bala, nakita na usab sa operasyon upat ka APERS improvised explosive devices nga clamor type ingon man medical supplies o surgical equipment. Human sa pagka-recover gisiguro sa mga otoridad ang mga armas, bala o uban pang materyales o gibutang kini ubo sa hustong kustodiya alang sa dokumentasyon o tukmang disposisyon. Samtang nga ditong bahina gihapon, nadakpan sa kapulisan ang 44 anyos nga lalaki nga gilalamang lamang sa alias nga si Junjun na human masakpi sa drug bypass operation sa Puro Kuanay, Barangay Taglalawan, Bayugan City sa Agusan del Sur. Suma sa PNP, nahitabo ang operasyon na alas 10:37 itong nakalabay nga adlaw. Diin ang mga operatiba, may pahigan og bypass operasyon. Sa mga operasyon, nakuhagikan sa posisyon suspect ang tulo ka pakete sa ginanutang sabu, usa ka cigarette pack, duha ka lighter, usa ka rectangular plastic container og bypass money. Gibutyag usab sa suspect sa mga otoridad nga siya mismo ang naggamit sa legal nga droga og kaniadto na usab siyang na preso tungod sa sama gihapon nga reklamo. Alas 5:39 Philippine Standard Time. Atong ginahuwat karon ang signal gikan na sa atong kauban na dito nga dapita sa may area sang Pangil Bay. Ana-ana sa linya ang atong kauban. Kapulisan sa Misamis Occidental na alarma tungod sa online threat nga na-report sa National High School. Atong siren ang detalye niini. Atong siren ang detalye gikan sa atong kaubang si Rance Sumalinog.
3: Gipaligon sa otoridad sa Misamis Occidental National High School. Matod pa, human may gawas ang usa ka online threat nga nakahatag kini og kahadlok og kabalaka sa mga estudyante apil na mga natutudlo og ang mga ginikanan. Matod pa human sa mga report, personal nga gipahigayon ni Oroquita City Mayor Lemuel Acosta ang pag-inspeksyon sa tulunghaan uban ni Police Major Adrian Aujero na luwa ang hipi sa Oroquita City Police Station aron masusi ang kasamtangang security measures og pagpangandam sa tulunghaan. Isip kabahin sa gipakusog nga security plan gipahimutang sa maong tulungan ang mga kapulisan gikan sa Oroquita City Police Station, Misamis Occidental Police Provincial Office og ang 1st og 2nd Provincial Mobile Force Company. Tumong niini nga masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante matutudlo og uban pang personalidad sa tulungan hilabi na sa mga pagbalik na garon sa klase. Ipasalamatan usab ni Mayor Acosta si Misamis Occidental Police Provincial Director Police Colonel Rinaldo Maclanga tungod sa paspas nga pagresponde o pagpaligon sa police presence at mga tulungan. Ipaligon sa lokal nga pangagamhanan o kapulisan nga ilang ipatuman gayod ang gikinahanglang mga lakang o pamalipdan matumpa ang mga tutudlo o estudyante nga mustungha sa maong tulungan. Samtang padayon usab ang pagmonitor sa assessment o koordinasyon sa mga otoridad kalabot sa maong online threat, wala pa kini angay isipod nga napamatud-ang hulga gawas kod adunay opisyal nga konfirmasyon gikan sa mga imbestigador. Samtang gidasiga usab ang publiko nga dili magpakalat o wala pa nakumpirmar nga mga informasyon o gireport dayon ngadto sa mga otoridad ang bisan unsang kadudahang mensahe o hulga nga ilang makita sa online. Para sa Tinig ng Bayan, Red Sumalinog, Joy FM, Panggilbe.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.42 ang atong oras!
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
5: Taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
6: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
7: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang latay ko. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
8: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
7: 7-in-1.
8: Tapos po?
7: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
6: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Alas 5.43 ang atong oras, naka-standby ang atong kauban gikan sa may Joy FM Panggil Bay. Diin na duha ka poste sa traffic light sa Usami City na banggaan sa Osaka SUV. Ang driver nakaangkon og pagkaangol. Atong siren ang detalye niini. Ana sa linya ang atong kaubang si Rance Sumalinog.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Matumba ang usa ka traffic light o nadaot human kini nabanggaan sa usa ka Mazda nga SUV dito sa may National Highway sa Don Anselmo Bernard Avenue, Barangay Carmen Annex, Usami City. Ato nakalabay nga Agosto 23, 2025. Base sa inisyal nga investigasyon, nagbiyahe matupa ang SUV gikan sa Anima Street padulong nga to sa Don Anselmo Bernard Avenue. Matod pa sa dihang miliko kini, paingon sa wala, gikaingon matupang na overshoot ang sakyanan o bibangga kini sa konkretong poste sa traffic light. Hinundan nga sa maong pagkatumba o pagkadaot nini. Grabe usab ang kadaot sa tubangan sa bahin sa SUV tungod sa kusog sa impact sa mga pagkabangga. Mayo na lamang o gana sa luwas nga kahimtang ang 28 anyos nga driver nga na nakaresidente kini sa lungsod sa Sinakaban, Misamis Occidental. Atol sa interview, miangkon matupan driver nga nakainom siya o nakailim nung makahubuga matod pa samtang nagmaniho. Tungod nini, ipahimangnuan ang pag-usaba sa kapulisan ang mga motorista nga dili gayod magmaniho kun makainom aron malikayan ang aksidente o dili mabutangan o peligro ang ilang kaugalingon nga apil na ang mga pasahero o guban pang naggamit sa kalsada. Pahimang nausap sa tanan, kung ako makainom, ayaw na pag-drive. Ang usa ka sayop sa dalan, mahimong musampot sa lakong kadaot o pagkawala sa kinabuhi ngadto sa uban. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
2: Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat kaubang Renzo Malinog gikan sa Joy FM Panggilbay. Samtang anana sa linya ang atong kauban gikan sa Dabaw, duha ka street level drug suspect sikpaw sa bypass operation sa munisipyo sang Manay. Atong siren ang detalye gikan kang Erwin Umadhay.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
1: Nasikop sa kapulisan ang usa ka gituohang street level drug personality ato sa bypass operation nga gipahigayon sa iniusang personnel.

0: bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
1: Mabuhi pre.
2: Unya pre, imong gisuwayan.
0: Alangan pre, angan lagi.
1: Okay kaayo.
2: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
1: Ganado capsule pre.
2: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
0: Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
5: Oras sa Pilipinas sa alas sa 5:52 sa Filipina Standard Time. Sa laray karon alang sa atong mga balitang lokal karong buntaga.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Mapasalamaton pag-ayo ang sektor sa Bangsamoro dungod sa gilunsod nga pinakaunang Bangsamoro Day sa lungsod sa kinabawan ni atong nakalabay nga semana kana produkto sa panag-iusa og ingon man. Paghatag importansya kayo nga nasa katawhan nga Moro dinhi sa lungsod din mapakita ang pag-uswag sa ilang sektor dinhi nga dapita. Dako usab ang nanay mong kontribusyon sa pagpasar niini nga Moro Code sa City Government. Pinaagi sa usa ka ordinansa di lamang ang kahigayon nga magsilblar sa katawhan ang katawhan nga Moro kun dili aron nga ilhon gayod og hatagag pagtahol ng ilang kultura. Oga masulong ang programa nga magdalaga kaayuhan nganha sa ilang sektor.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Sa dugang tudling sa atong mga balitang lokal karong buntag, din gi bisita personal ni Cotabato Governor Emilio Taliño Mendoza ang kasamtangang konstruksyon niining mga booth pagpangandama usab gini alang sa ipinagayon nga pag-abli na gayon nining Kalibungan na Festival 2026 sa Yaman ng Cotabato. Kini aron personal nga subaybayon ang progreso nining booth construction diin dinha ilaray ang mga produktong turismo o mga lain-laing ogikan sa lain-laing industriya din sa probinsya sa Cotabato. Gihatagan gidoot ni Governor Mendoza ang kaimportansya sa maayos og ingon man unique nga presentasyon aron nga mapakita ang kaanindot og talento sa Cotabatenyo.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Alas 5:54 ang atong oras sa Filipina Standard Time sa dugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga, dugang sa atong mga balita karong buntag.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Sa dugang tudling sa atong taho, gipangandaman usab karon sa provincial government ang World Tourism Day 2026 sa taliabot September 24 nga mamimong host niini ang probinsya. Isip kabahin sa preparasyon usa ka pinagpulong ang gihimo ni atong Agosto 19 nga gihimo sa Provincial Capital Compound sa Amas Kinabawan City nga gitambungan usaban ni Vice Governor Rochelle Maria Taliño Taray ug mga opisyal gikan sa natungdang mga ahensya.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Alas sa 5:55 Philippine Standard Time samtang sa dugang sa atong mga taho karong buntaga, dugang sa atong mga balita karong buntaga alang sa atong mga balitang lokal sa atong mga balitang lokal karong buntag.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Dugang at tudling sa atong mga taho karong buntag, nanawagan karon pipila ka mga mulubyo sa lokal og nganha sa lokal nga pangamanan og BNB nga dayong aksyonan ang matud ba. Sunod-sunod nga pagkawagtang hanaw niini nga mga motorsiklo, partikular ang saka brand sa lain-laing bahin kuno dito sa Banwasang Mlang. Subay sa reklamong gikabahin, pipila ka buwan na matulpangga kay tabo kining mga insidente ang gikareport sa pipila ka mga dapit sama sa dugong Bagong Tapay, Bialong, Inas ug poblasyon. Nabalaka usabang pipila ka mga mulubyo nga pupwedeng armado ang nagpalayo niini nga mga hinimuan. Hinungdan nga giawhagan nila ang masugot nga seguridad ug masa pagpalagion sa pulis sa visibility sa maong dapit nga posible nga target sa mga kawatan. Wapay opisyal nga pamahayag ng lokal nga pangamanan sang Mlang o ga PNB kilang bigit sa maong gikataho nga mga insidente.
4: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
5: Alas sa 5:56 ang atong oras sa dugang sa mga tudling sa atong taho karong buntaga. Usa ka driver sa multicab alang kini sa atong police report.
4: Tinig nang
5: usa ka driver sa multicab ano og usa ka babaye nga sakay nini ang gikinayong bigima sa pagpamusil ang karon padayon pang ginaimbestigahan sa PNP nga malambigit kuno sa o dito kini nahitabo sa maya tulay sa Pagalungan, Maginaro del Sur o Barangay Inugoga sa Pigida, Cotabato.

0: sa nasyon nga impormasyon na po sila na matulpag gining duha ka mga bidima samtang anaa sa maong tulay. Di patataw sa karon na nga nasa katinawan sa impormasyon o investigasyon na sa PNP ang kondisyon ining duha. Hinoon na nailan na ang pag-ilan ini na hipaw na pahibalo na nga nasa natungdan nila nga mga pamilya.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 siyete ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga balita karong buntag. Alang sa atong dugang taho karong buntag. Ha?
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dugang atuling sa atong mga balita karong buntag. Nagapadayon karon ang monitoring sa OCD 12 kalambigit nining posibleng pagpagan sa mga pagawan og dagan sa panahon din sa probinsya sa Cotabato. Kinibisan pa man nga layo gayod gikan sa mga pag-uwan ang area sang Mindanao apan ginalili nini ang epekto na unya sa Sagunson nga mga init nga panahon sa lain-laing mga probinsya dinhi sa Region 12. Gikan ayon nga dunay ligong coordination na ang ginapatigayon karon sa OCD 12 nga nausab sa lain-laing mga lokal nga ahensya lakip na ni ana ang mga lokal nga panggamanan aron nga mapanggandaman unya kun ugaling aduna nagayoy mga epekto kining sunod-sunod nga init o bisan mga pag-uwan kalit nga mga pag-uwan dinhi sa Region 12. Gani na ito nga nakalabay na patik ang kalit-kalit nga pag-uwan dinhi nga bahina sa probinsya sa Cotabato o ingon man na pipinakabahin o saba didong labita sa may Sultan na Kudarat. Hinoon na padayon ang assessment nini o gwa may napatik nga mga kalit-kalit nga pagsaka sa tubig dito nga mga lugara.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Good morning kang Mila Villaluza Bernardino o Bernardino. Good morning. Maadyo nga buntag kanimo, madam, no? Maadyo nga buntag. Lang salamat sa inyong pag-uban kani sa atong turmano ng atong oras alas 5:59 na gayod sa buntag. Lang salamat sa inyong pag-uban kani sa atong turmano. Syempre kauban nato sa atong programa karong buntag ang atong sister stations ang Joy FM Pangil Bay, diha nga bahina sa may Misamis Oriental Occidental apil na ang Bukidnon o ga area sa nga Lanao. Maadyo nga buntag nga sa atong mga silingan dihang dabida o gaingon man dinhing dabida sa may Joy FM Davao Oriental sa probinsya sa Davao o gaingon man dihang dabida sa may bahin sa may Caraga Region. Maadyong buntag gikan din sa 102.3 sa Lakbayan sa Kinabawan probinsya sa Cotabato gini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok. Maayong buntag kanatong tanan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
2: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba yung akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas nga sa pa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
1: If you are in Kidal

0: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mang-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
0: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
1: Tinig ng Bayan.
0: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.
2: Maayong buntag mga katinig, welcome to rin sa ito ang programang Tinig ng Bayan mga katinig. Adlaw nga Lunes, sa Pitsa 24 sa bulan sa Agosto, paspas kaayo, nidagan ang panahon mga katinig. Mga katinig, bago lang na human ang ito ang Timpo Po Festival na itong Pitsa 16 o 17 na ay all you can. Prutas mga katinig di gilin niya diya sa kalsada. Apan na siyempre, dali rapod kayo. Dali ra kayo nahulot sa kadagan sa mga tao nga nagadto mga katinig. Mga katinig, sunod-sunod ang festival kay nagapadayon gihapon karon ng mga selebrasyon na tali niya ning kalibungan festival mga katinig, ika 112 anniversary, foundation anniversary sa probinsya sa Cotabato. Mga katinig, kung kamo adunay gustong ipaambit aduna kamo yung mga pangutan na dali sa ato mga paghahisgutan karong adlaw, pidin nyo ka na i-text sa ato ang 0962-854-8443 or pwede po na sa 0929-794-1513. Mga katinig, hisgutan na ito yung mga festivities, no? Mga festival karong Agosto 23, although nagpadayon naman ang mga activities, but officially ang opening ni aning kalibungan naka-schedule karong Agosto 26. Doon ay mga sports fest, trade fair,

0: unsa ni kapagana og adunay kumbira sa Kapitolyo. Apil ta ni. Mga katinig, daghan no, daghan di ayong naminaw nato diha sa Bukidnon. So atong batiwan ng or ato ang tagaag maayong katahuran ang pipila nato ka mga tigpaminaw diha si, sa Bukidnon na si John Dumakita diha sa Malaybalay. Si Hana Okinlay diha sa Impasugong. Mga katinig, kini pipila lamang sa mga atuang na meet nga tigpaminaw sa atuang programa. Mga katinig, dito sa Cagayan de Oro, mga katinig, nagsaulog po sila niining gitawag nilag Higalaay Festival. So kini Higalaay Festival, mga katinig, usa ka semana po ning kasaulugan nga mo ay karong ano dili pa ay sa Pizza 28 ni Mahuman og part sa ilahang mura og pinaka dako nga aktibidad kadtong Higalaay National Horse Show and Competition. Adunay mga taga-Kidapawan, adunay mga taga-Davao, and adunay nagikan sa mga lain-laing lugar as far as Bohol ug Cebu ang nitambong mga katinig. Adunay 245 ka mga horse enthusiasts, mga riders nga nag-compete. So ito sa very successful activity. Congratulations kang Mayor Clarix Uy sa Cagayan de Oro. Mga katinig niya itong niyaging simana, walay nahitabo nga, aduna na, isa kaadlaw lang ang nahitabo nga impeachment trial tungod sa daotan nga tiempo. So, ang impeachment trial laging sa Vice President Sara Duterte, diha sa Senado, ginahimo lang every Monday, Tuesday, and Wednesday. But unfortunately, because of the bad weather, tung Lunes lang na adunay trial. Niyadtong Martes ug Miyerkules wala mga katinig. So karon murag naapa sa pilba. Ikapila na baka adlaw ang trial. But anyway mga katinig, taliwala niya ni ang kining si Senator Jinggo Estrada nga na preso karon sa kaso nga plunder ni hangyo kini siya sa Sandigang Bayan nga patambungon siya niining hearing against Vice President Sara Duterte kiniyang impeachment trial kay kuno matod pa wala pa man siya na ano, wala pa man siya na convicto, no, o wala pa pud siya gi-suspende, no, as senator. But mga katinig, bago lang gahapong adlaw or no, the other day, aduna na yung desisyon, gihimo ang Sandigang Bayan, no, nga gisuspindi for 90 days kini si Senator Jinggoy Estrada nga karon nakakulong. So so definitely dili na siya makatambong o dili na siya mahimong husgado. There is a ongoing trial against the vice president. Mga katinig, ang pangutana, no? Ang pangutana, is this a part of a grand design to cripple the group of kini sila ni Cayetano and others, si Marcoleta? So moraog, your guess is as good as mine. Kay mga katinig, moraog, do nagyoy klaro nga deliberate nga ano, crackdown efforts against aning grupo. Dili lang na itong sila tawagun ng mga opposition, because in reality, in the strictest sense of the word nga opposition, dili mong hindi sila opposition, paliho lang muna sila ng mga oligars, mga nagharing hutong, nga nag-aaway kung kinsa sa ila ang mamuno. But when you discuss or when you say opposition, mura og ang mga genuine opposition karon kining sama nila Laila De Lima, si kinsa pa ni si kining Makabayan Black, mo di ang maklaro nga opposition, consistent opposition, but kining grupo nila Cayetano, I doubt if they can be described as a opposition. Mga katinig, while si Jinggoy gisuspended sa Sandigang Bayan, mga katinig, kining usa kang mahinumduman niyo kining pangalan ng Orly Guteza. Kining Orly Guteza gipresenta kini diha sa Blue Ribbon Committee. Kaniadtong si Ping Lacson pa ang namuno sa Blue Ribbon Committee, mga katinig, ug usa siya sa mga nagtestigo nga gilink gihingan lan kining si kanhi Speaker Martin Romualdez nga uban sa mga nakadawat og mali-malita ang sapi nga kwarta, mga katinig. So gikan na do, but after his testimony, murag nawala siya, dili siya makita, and now nag-surface siya nga iha na pong girecount ang iyahang statement. Hoy dong. So kining nauso naman ng recantation karon, ang uban magduda nga kung mo recant, basig mas dako ang gibayad. But let's give him the benefit of the doubt, no? Si Orly Guteza, girecount ang iyahang statement o ang iyahang claim karon nga it was former DENR Secretary Mike Defensor. Og kining si Marco Leta, Senador Rolando Rodante Marco Leta, ang the persons behind him sa iyahang testimony. So ang pangutan ng mga katinig kay adunay mga move pod, and while dili ni ang kunon siguro sa administration, no, adunay mga move nga si bakun kuno or tanggalon kuno kini si Marco Leta isip pa usa ka senador for orchestrating Guteza sa testimony kay kuno ang kaso nga gihisgutan, mga katinig, nga i-charge kay Marco Leta is subordination of perjury. Unsa nang subordination of perjury, mga katinig, kuno si Marco Leta, allegedly ha, gi-persuade niya, iyahang gi-convince, no? Si Guteza, or gi-isahan niya si Guteza, or gi-bayaran niya si Guteza para mag-lie, no? Mamakak under oath. So mauni ang kaso nga ginaplano kuno nga pahamtang kay Senador Rodante Marco Leta, who is already in jail, no, because of a plunder case. Ang iyang plunder case, mga katinig, nagmanukad ka na sa kadtong iyahang sose or statement of contribution and expenses and expenditures, I mean. So kining sose, mga katinig, gina-require kini sa tanang mga kandidato, mapildi mo daog mangka, mag-submit ka og sose dito sa Commission on Elections. Sa now adunay worth 775, no, I am a loss kung pilag yun ang kantidad, mga katinig. Parang 750 million. I may be mistaken, no? But adunay mga contribution sa iyaha nga iyahang gigamit sa kampanya. Mauto nga gipailan siya og kaso dito sa Commission on Election for not declaring those amounts sa iyahang sose. And one of those who contributed the amount is former DENR Secretary nga si Mike Defensor. O gano'n pa iduha ka mga negosyante. Now, ang rason or ang depensa ni Marco Leta dito sa Commission on Elections, sa matod pa niya, oy, dili man pwede nga akong i-declare kay una ang mga naghatag-ana sa kuha, Orgi ilang hangyo nga dili sila mag paila, dili sila magpaila, dili nila ideklara nga sila naghatag. At the same time, mga katinig, ang problema niya ni kay kining mga naghatag or nag-contribute sa iyang campaign fund, nagbayad, gibayaran ang buhis o gideclare nga kuan. Gideclare nila nga naghatag sila og sapi kang Marcoleta. So, ang nahitabo mga katinig na usab ang testimonyo ni Marcoleta, yung siyang ang maong sapi gihatag wala pa dili pa during the campaign period. So, dili po niya pwedeng i-declare sa iyang sose kay bisan og gigamit niya sa iyang kampanya, gihatag man kini long before mahitabo ang kampanya or eleksyon. Kay mga katinig, nang nahitabo no andere, kay he was a sitting congressman representing sa gig party list, og tungod kay nidawat siya og kwarta, nahimo na hinuan nga plunder ang iyahang kaso. So mauna yung mga katinig, mas maayo ni kay nasa makauban nato sa legal luminary, nasa linya mga katinig, atong i-welcome ang atong suki, atong permanente endawong madaog-daog si Attorney Jojo Alabi. Attorney, good morning, welcome.
1: Mayang buntag, Rom, mayang buntag sa atong tigpaminaw sa tinig ng bayan.
0: Attorney, akong gisgutan kining adunay plano ko no nga pailan og unsay tawag ani? Kaso kini si si Marcoleta kay matod pa siya ang nag-orchestrate para mag-lie or maghimo og testimonya nga bakak kining si Orly Gutesa nga dating ni testigo diha sa Blue Ribbon Committee o gihingan lan sina Defensor former speaker nga usa sa mga nakadawat og mga mali-malita nga kwarta. Nga karon ang gidescribe dali is ang kaso kuno nga i-charge sa iya is subordination of perjury. Attorney, pasabta daw ta na attorney be. Insan ang subordination of perjury, kanang perjury sige na tagkadungog ana. Pero kanang subordination of perjury, unsay kalahian nila attorney?
1: Kumbaga, related niya po na sa case nga perjury wrong. Kailang kanong murag ang ginamin nila is you're the one nga nag-orchestrate para ma-perjured ang usa ka statement nga under oath.
0: Mm-hmm.
1: Or kanabang pagpamakak gani nga pagbuhat og pamakak nga statement.
0: Mm-hmm. So unsa ka serious da nga kaso attorney in comparison sa perjury?
1: Wala ko ka, di ko kayo kabalo sa exact na penalty room. Pero ang pagkabalo maguna ko karon ang perjury niya case. Kuha na siya sa unang panahon, siguro 2 years ago, ang kaso magod, kuha na siya kanang below 6 years ang penalty.
0: Mm-hmm.
1: Pero karon gitas-an na siya sa bagong balaod na to. Sa amendments atong revised penal code, itaasan na siya, nahimo na ng penalty karon prison mayor. So,
0: okay. That means, bugat na siya,
1: more than 6 years na. More than 6 years na. Unya, ang maong kaso, dinalitis na diha sa regional trial court, dili na sa ato ang kuan, dili na sa municipal trial court.
0: Sa pikas bahin, attorney, kining adunay mga lakang po, adunay mga balita nga kuno pailan ni siya og kaso diha sa Ethics Committee sa Senado o gamiton kini nga ground para mawagtang siya, matanggal siya as a senador. Is that ano, aduna ba'y basihan na? Pwede ba na nga basihan para tanggalon siya, senator? Elected good siya.
1: Na-remember ko katong si katong usa ka congressman gani sa ano Cavite si na-remember nimo katong na-filean o kaso before sa Ethics Committee.
0: I'm sorry attorney, lousy kaya kong memory.
1: Katong kuan si Miao Miao, ka-remember ka?
0: Ah, yes, si Miao Miao.
1: Congressman.
0: Oh, mo na. Diba na si Congressman Miao Miao.
1: So dito sa Ethics Committee di kuan. Sa Ethics Committee gipailan og kaso unya by majority vote natanggal siya sa Bragansa, kung ma-remember ko, si Congressman Bragansa.
0: You're saying, attorney, na via a similar process diya sa Senado, pwede rin yun po, nga matanggal si Marcoleta?
1: Dili ko ka, kung ano, room, no?
0: But is it possible?
1: Speculate sa ila, maging decision nila.
0: Yeah, but the ano? Possible ba siya?
1: Possible nga the same process ang ilang buhaton. Possible.
0: Okay. Attorney, related aning kaso sa mga pagpangawat diya sa ano, flood control, kaya itawag flood control anomaly. Si Ordi Gutesa niguwas na human siya magtago kay girecant niya ang iyang statement. But before Orly Gutesa came out to recant his earlier statement, aduna na po ay upat dito sa grupo nga gitawag nga Marines nga nag-recant po sa ilang statement. Kini attorney, murag nauso naman ng recantation karon niya. Kanang ubang mga ano, magduda na lang, uy, basig mas dako og gibayad to. But legally, of course, unsay mga repercussions sa aning mga nag-recant sa ilang mga statements?
1: Kung abot ni sa korte mang boardroom, kanang mga affidavit o recantation. Kung mangon na siya, mara og ang korte ana naga careful siya nga mo dawat sa maong statement. Okay, kumbaga these statements are kumbaga ang weight niya in terms of weight sa evidence ba. These are frowned upon kumbaga na mga ebidensya. Kung mag-subject niya sa mga cross examination kunya sa pagdetermina sa husgado kuan siya kanang mababaan ang iyang kuan kumbaga ang value o iyang weight
0: kay so iyang testimony
1: tapos karon na oo may una nga statement tapos karon na napoy bag-o unsa bang itinuod kaya naay mga conflicting nga mga statements so naay mga inconsistencies diha sa mga cross examination mangod mao nay tutukan pun sa nasa tikas nga kuan mga abogado. So basis sa experience ha kanang recantation very careful ang husgado ana og kung sa pagtan-aw nato in terms sa pagpresenta sa ebidensya kanisa nakapababa sa iyang value
0: incredible na siya.
1: Oo.
0: Attorney, ano?
1: Ano ang implications niya?
0: Okay, but legally nothing bars ano a witness to recant his statement.
1: Oh, pero pwede po siya nga mag-subject gyapon sa perjury. Kay
0: okay.
1: Kay under oath mag-o ng mga statement sa room.
0: Mm-hmm.
1: Under oath. So pwede nga Halimbawa, during recantation, nag-mention na po ka another
0: lie
1: statement na dili po tinood. Posible mo pa na po itong kaso katong tao nga imong dimension dito.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Karong, pero, na, sa karon pa lang, na nakay kaso daan, kaya nagbuhat yung una nga statement.
0: Mm.
1: Unya, imuhang gi...
0: Nag-perjure ka na.
1: Pag-withdraw ni mo. Na kay perjury case una. Tawag karon pag-withdraw ni mo, lahil na pong tao imong imension, apay na pong kag-perjury.
0: Mao.
1: So, ang implications ana?
0: And that implications, attorney, seryoso. Seryoso nga mga implications.
1: Oo. Mm-hmm. Ay, marag ang mahitabo mong good, lalo na di sa mga Senate hearings ba, ginagamit ng mga statements, mm-hmm. mga perjured statements, para lang, posible, dahil sila mga personal ng mga reason,
0: mm-hmm.
1: na nung gabasan niya, ang tungod kay, mapo nang ibuhat sa atong Congress, gitasaan ang penalty ana, tungod kay, sa previous nga mga years, at total, gamay ramang penalty.
0: Mm.
1: Bira, bahala na bumakako dari sa mga hearing.
0: Pwede na mag-invento.
1: So, ana ang sabo? Oo.
0: Mm. Attorney, sa laing hisgutan ng attorney, ang Estados Unidos nag-request sa Pilipinas na i-extradite kining si Apollo Quiboloy, no? Nga napriso po o gatubang pong mga kaso dari sa Pilipinas. So, ang request, giagi sa Department of Foreign Affairs o ang Department of Foreign Affairs gi-forward kini sa DOJ, no? Para sa ilahang decision. Unsa ba gyoy legal o sabay mga proseso kung adunay siyempre kini naman ta extradition treaty with the US sa unsa ang mahitabo ni ani? Will the country surrender Apollo Quiboloy sa Estados Unidos sa i-suspend ang iyang hearing dire or humanun sa abang iyang trial dire o sa siya i-surrender sa US?
1: Ang problema magudan na Rome kay siyempre na sa pending case dire sa Pilipinas na serious offense pod. Unya na pod sa kaso dito sa US.
0: So, serious gyapon.
1: Kung ba for purposes of practicality, pwede mangod niya i-dalon sa dito pero dapat ibalik siya.
0: Para mahuman ang iyang kaso.
1: Humanon pa man ang iyang kuan, iyang mga kaso dere, hindi man pwede na ang humanon ng ilahang kaso dito niya na nakapinding dere. So, muna yung pinaka-practical. Pero ang tanang extradition case dapat na ana siya proceedings. So tagaan na siya
0: ang process. Na trial ana.
1: Na yung mga petition ana sa court extradition na petition through the DOJ. The DOJ ang mo file ana. Mao nang nag-refer sa DOJ.
0: So
1: dia tagaan og time si Pastor Quiboloy para tubagon kung unsa ba ang mo-file ang DOJ sa korte unya iyang pamatud-an niya ang need niya i-extradite sa gyud. So kung naanay desisyon, for example, naanay desisyon niya pwede siya nga i-extradite dito sa US, ang gahom karon na ana rom kung i-dalon ba siya while pending ang iyang case is naana karon sa
0: DOJ.
1: Na nakaroon sa Office of the President.
0: Ah, so,
1: through
0: okay.
1: the DOJ kasi alter ego. Yeah. Alter ego man sa kuan. Alter ego man sa President ang DOJ.
0: Mm-hmm.
1: Under na sa iyong department. So, naana sa existing power. Karon kung ihaba ng dalon dito or dili.
0: Mm-hmm.
1: Yan na ang
0: This is ang attorney. Hypothetical question. If ever mag-decide ang presidente or ang through the DOJ nga humanun sa ang iyang kaso dire and then after nahuman ang kaso na convict siya but pasabot presuhon gid siya kung unsa man tong sentence sa iya ha. So kung naka-sentence siya nga example lang niya for life Does it mean nga dili na siya kinahanglan i-extradite kay nakakulong naman siya for life? Or obligado pag ihapon ta because of that extradition treaty nga ipadalagin siya sa US for another trial?
1: Matter of arrangement na lang na sa mga executive branch sa duha ka nasod
0: gobyerno
1: na lang pag-serve of sentence kung paano nila buhaton i-serve niya tanan diri ang sentensya or pwede bang unahon dito sa US tapos ibalik sa diri. So kumaga matter of arrangement na lang ang tabo sa both executive nga ano na boto sa boto sa Andres Office of the President sa US at sa Office of the President po dito sa Pilipinas.
0: So visible siya, anything can happen, attorney.
1: Executive function na lang na siya.
0: Okay. Okay. Attorney, another question. What if kining si Kibuloy will be sent to the US and then dito siya ma-convict? Maubag ihapon ang istorya. Mm-hmm. Maubag ihapon may tabo. Depende sa mga executive officers.
1: I-serve niya dito ang sentence niya. Then, after ma-serve niya sentence dito, i-serve na po niya sentence niya dito sa Pilipinas. Kung mauna ay naging decision sa, ano, sa President through the DOJ.
0: Mm-hmm. Ano yung mga...
1: Either, yung manong sa niya dito, bago niya i-serve na po ang sentence dito sa US.
0: Ano ni mga legal opinion na to yung nag-aingon nga, okay, we can extradite Apollo Kibuloy, but ang verdict, ang judgment para sa iya, ha, dapat dili mo lampas sa katong allowed rin sa Pilipinas. And case in point is kining death penalty.
1: Sana dili ma ang atong government Mongols once nga gidala na siya dito sa US kun niya gihusgahan dito sa US wala na tay control sa unsay mahimong decision sa US sa iyaha or paano i-implement ang penalty sa iyaha. So mao na nga dapat na i-arrangement nga may tabo kay dili man pud nakabuot nga mao na ni ihatag na penalty sa usa ka tao. Kay ang kon manggod ang karing mga criminal cases manggod rob ano ang jurisdiction na territorial jurisdiction kung mga kung unsa ang unless katong mga may mga exception na siya pero pipila lang kasaganan ana ang kung asa nang tabo ang krimen o unsa ang balaod nga gina-implement sa maong nasod bahin sa ilang criminal justice system, mao ito ilang ginapatuman.
0: Mm-hmm.
1: Halimbawa, nang di ba nakadungog ta na sa Saudi Arabia, na ay ginapang pugutan ng gulo. So, isang pang Pilipino, kaya nakabuhat sila sa laon dito, ang ilang
0: balaod mo yung matuman.
1: Balaod mo ay ginasunod. Dili ang ato ang balaod. So, kana imposible na nintabo nga kita yung mo-impose o penalty para sa iyan ha.
0: Aha. So attorney kanang bali adtoan na po nato ning lain na po nga isyu pero aduno gihapon yung mga legal question sa kining si Senator Jinggo Estrada nakulong naman ni sa kasong plunder but of course dili pa siya gyud convicted kay ongoing man ang trial. Ang iyang assertion nga kay dili pa akong kukonbiktado dapat makaparticipate ko sa mga ano meetings o mga session sa Senado. Aha. But ang Sandigang Bayan nagpaguwas sa bago lang og 90-day suspension order against kay Jinggoy. Mm. So does this mean nga suspended siya as a senator? O dili siya pwedeng magtrabaho sa usual nga trabaho sa senador?
1: Ang tanang mga blunder case ng na ay nakakibat po niya ng administrative fund, administrative penalty, proceedings and penalty. So, kumbaga, aside from criminal liability nimo, na kay administrative liability na ginaatubang. So, mauna nga na gina-impose nga mga preventive suspension, maximum actually 90 days. Mm-hmm. So, what a kabalo. Ang kabalo po nato nga sa under sa plunder case, once nga na-filean kang plunder case, ang balaod mismo nag-impose, ang plunder law mismo nag-impose o mutuad ng disqualification sa inyong how to perform your official function while you are facing the case of plunder.
0: Mm-hmm.
1: So, mo na yung hitabo sa karong kay Jinggoy na isang paog mangayo siya dito sa Sandinyong Bayan o kanang mag-file sa motion niya, i-allow siya to perform his duties as senator while nasa sa kulungan. Ang gibot sa Sandinyong Bayan is gi-deny ang iyong mga motion tungkol kay naibasihan nga under sa plunder law.
0: Mm.
1: Nga you are naikwan na ay gi-suspend ang imong mga responsibilities as public officials. Once nga ongoing ang proceedings against sa imong
0: unsay wisdom behind the suspension, attorney, nga nakapresyo naman gyud siya. Why do we need to suspend him for 90 days? And why 90 days? Dili ba di ay 60 days lang or 120 days?
1: Ang 90 days preventive suspension
0: ngun ka maximum na ganyan.
1: Oo, maximum na nasa sa mga public officials. Wala na basta preventive suspension.
0: Okay.
1: Kaya nakabutang yun mismo na sa balaod ka ng mga preventive suspension, maximum of 90 days.
0: Pero why? Nga nung kinahanglan siyang i-suspend, na-pressure naman siya. What's the wisdom behind the 90-day suspension?
1: Tungkol kay related sa iyang public function ang maong case, ang plunder law.
0: Mm-hmm.
1: Related sa iyang function na sa administrative nga bahin. So, mauna nga gina-preventive suspension siya kay pwede man gud nga mag-function siya bisan pa og kuan, bisan pa og nasa sa kulungan. Kung unsa na walay preventive suspension nga i-impose sa iya. Ang wisdom sa akong sa balaod, no? Pero ang ako ang pagkasabot kung si ang plunder law, dili lang man siya isa ka naga-latid siya og mga administrative na sanctions while ongoing ang kaso.
0: Mm-hmm. Gusto na kong balikan ng attorney, kaning subordination of perjury kay duha man gud ni sila nga involved dire. Si Mike Defensor, who is nakakulong na po, doon si Marculeta, pareho silang nakakulong. But si Defensor, dili siya public officials at this point in time. Si Marculeta is a senator. Nga posible kung ano na may mag-file sa iya o disqualification or pagpatanggal siya diya sa Senado na ay ethics committee nga pwedeng mudawat sa maong sumbong. But what about Mike Defensor? Kung adunay gusto mag-file siya o subordination to perjury, asa nila ni i-file nga wala man ni siya ma-sanction sa bisag unsa nga ethics committee?
1: Ang sa iha manggod kay tungod kay dili kumbaga wala man siya public function, di ba? Si Defensor sa karon.
0: Yeah. Mm.
1: Dati congressman siya pero karon dili naman siya congressman, so private citizen siya.
0: Mm-hmm.
1: So wala i-suspend sa iyang na public na public duties.
0: Okay.
1: So wala sa public duties nga dapat i-suspend sa iha, kay private citizen man siya.
0: Mm-hmm.
1: Ang pwede lang magbuhat niya sa karon para makalaya siya, makagawa siya is mag-file sa petition for bail.
0: Okay.
1: Ano na ang pinaka mabuhat niya.
0: But do you
1: so,
0: think
1: ang criminal aspect lang ang mag-apply sa iha.
0: Is it a remedy available to him considering na naman siya kaso daan nga plunder? Plunder?
1: Ang kay kaming plunder magod is a capital offense.
0: Mm.
1: So, serious offense siya na ang bail is not a matter of right but discretion.
0: Mm-hmm.
1: But pasabot, ang korte ang mag... is the discretion of the judge kung i-allow ka sa imong temporary liberty o dili. So mao nang mo undergo sa og kanang bail hearing na usa ka proceedings na mahaton bail hearing summary in nature para tanoon kung ang ebidensya sa prosecution is strong. Kaya kung dili is strong ang ebidensya sa prosecution, ang korte pwede na mag-allow sa pag sa provisional liberty sa akusado, of course with the bail with the bond na required niya.
0: Mhm. Pakihuna lang nato ni attorney kay last week isa ka adlaw lang ang nahimong impeachment trial diya sa Senado because of the bad weather. O magapadayon kini karong adlawa. Now, as far as your, siyempre, I would like to presume nga nag-monitor po ka. So, sa mga nahitabo nga hearing niya itong Lunes or the previous weeks pa, unsa ang imuhang tanaw sa gibugaton sa mga ebidensya nga gipresenta diha sa hukmanan.
1: Ang highlight nitong last katong immediate nga previous nga hearing.
0: Special disbursing officer.
1: Pagpresenta kay Gina Acosta.
0: Yes.
1: Katong special disbursing officer sa Office of the Vice President.
0: Mm-hmm.
1: Para sa ko ang na-establish dito sa prosecution, ang main punto is katong cash transfer na si Gina Acosta, siya ang special disbursing officer na siya dapat ang accountable officer sa maong mga pundo sa confidential funds. O niya, na siya personally, ingon niya, siya ang nag-withdraw sa itong 125 million na cash kay ang cheque na issue man sa iha, siya ang nag-withdraw. Unya, human niya og withdraw, gihatag niya kani sa usa ka certain Colonel La Chica.
0: Mm-hmm.
1: Okay. So, kani si Colonel La Chica, mao'y nag-disburse aning mga kwarta ha, kung asa maadto ni mga kwarta. Dili siya.
0: Mm-hmm.
1: So, bilang responsible official. Ang responsible official na ano yung pag-disburse, kani si
0: Gina.
1: Si Gina Acosta.
0: Mm.
1: Pero ang naitabo is, iyang gihatag ang tanang korta base sa instruction sa Vice President ngadto kay La Chica. Kunya, ang wa lang nato na hibawan, ang asan na ato itong korta? Na tama ba ang pag-disburse ato?
0: Mm-hmm.
1: So, ana ang so far ang akong na ang tanaw nako ang medyo highlight sa maong testimony niya.
0: Mm. O
1: nakita po dito sa mga UN circular nga wala dito sa circular nga ang responsible person nga mo disbursa sa maong korta ang usa ka security officer. Di ba? Na-establish ko sila chika security officer sa Office of the Vice President.
0: Mm.
1: Pero he is not the accountable officer sa matter sa disbursement.
0: Mm-hmm.
1: Yan na ang na natanaw na ako nga walang punto nga sa prosecution. Eh, sila may nagapresenta niya kato gibuhat Manila nga bilang hostile
0: bilang witness. Bilang
1: hostile witness. Oo.
0: Tungod kay ang tungod iyang kay,
1: may conflict o adverse iyang testimony sa kumbaga position sa prosecution kay kwan man siya. Special disposing officer man siya sa office of the vice president.
0: Mm-hmm.
1: Kung na karon maoy respondent sa impeachment case.
0: Wala pa man ni dili pa ang good time sa defense attorney, but apparently ang nakita nato dito sa ilahang ano side na effort nga mura og dito lang ang accountability dito lang laipahid kay Gina Acosta kay murag wala man gyud matud pa wala man gyud nakaabot kay vice president ang kwarta. Naalang man diha kutub kay Gina Acosta og didto kay La Chica. Bisag ka ng paghatag kay La Chica, we do not know if aduna ba'y gipirmahan si La Chica nga iyahang nadawat ang 125 million. So, unsa implication, how will the defense defend the vice president on this issue?
1: Ang depensa lang yun niya, Rob, is inahang ayuson ang ilang liquidation. Na kaming kwartahan, abot yun sa tama nga tao o tama nga pag-spend sa maong kwarta.
0: Pero how will they do that now? Ay, ikaw, accountant mang yuga. How will they do that now? After
1: Mo na akong problema, Rob, no? Kaya siyempre, ang may mga requirements kung mag-liquidate ka sa funds. Di ba, base sa joint circular, ang ginambas niya lagi sa COA, ilang joint circular, sabiha, nakabutang, kung sa ang mga requirements na dapat i-comply sa usaka accountable official in terms of liquidation, ana, nakabutang na sabiha. O na dito, ang isa sa mga punto na nagagawas is dapat na kay activity plan na very specific na activity plan naka ang disbursement nimo of course nakabase dito sa specific na plano o nga na kay report base dito sa activity plan nimo na kay report nga nagtugma pod nga mao ni taga butangan nimo og maong kwarta di ba activity plan tapos na budget na specific budget niya, specific activity, may budget. Tapos, imuhang i-report nimo nga katuban na disburse base dito sa plano. Nga na ang nakita na ako nga kwan. O nga, na dapat supporting documents sa particularly dito sa ano sa paghatag og reward, di ba? Isa sa mga gina-question dito. Paghatag og reward. Kaya ang kung na-reward, so dapat na ay na yung achievement na butang po nito sa report sa achievement kung kami reward gihatag man sa mga confidential agent natin sarili na imuhang kuan imuhang ibutang pangalan sa confidential agent dito pero dapat naka-specify sa among report na maoni ang nga nung naghatag kang reward tungkol kay maoni ang achievement kaya na ba nabutang na dito sa kaya kaplano man na.
0: Mm-hmm.
1: So, well, imong ibangga kumbaga ang plan at saka actual activity, actual nga ning tubo.
0: Mm-hmm.
1: Sa imong report.
0: Mhm.
1: Kung may discrepancy, adama na idea karon nata makaproblema.
0: Base sa mga testimonyo nga atong na dungog attorney, aduna na gihimo ang Commission on Audit nga audit observation memo nga gipadala sa OVP. Pero gi-request nila dito nga i-complete or i-submit ang mga additional requirements nga lacking dito sa ilang report. And yet, wala gihapon daw to katong ilang gi-submit wala gihapon nakapasa. Wala ma-comply sa ilang standard but just the same matod pa dili pa man to final and executory kay pwede pa sila mag appeal dito sa commission, and after the commission, pwede pa ganin sila mo appeal dito sa Supreme Court. So how will this how will this favor the Vice President?
1: Balo magod ta Rom. Tama tong giingon nimo nga naa pay procedures. Nga buhaton halimbawa after sa mga audit memorandum na pay disallowance, so man ang disallowance pwede nimo appeal. Tapos pag appeal nimo, kung ma-deny ang appeal nimo na pay in-bank nga appeal, pwede nimo pada pa-review sa in-bank sa commission. Kaya ang appeal mo god sa regional or sa mga state prosecutor level tapos sa in-bank. After sa in-bank, kung di pagig ka kontento, pwede nimo ipasaka po sa korte. Ang through the may mga petition for review nga buhaton yan mo sa Court of Appeals. So ingana ang process ana room ato sa Supreme Court yan na. Pero kabalo man gud ang kaning kaso for impeachment trial dili man gud ni siya kuan lang
0: di para sa criminal court ang,
1: dili man para sa criminal court or sa mga administrative proceedings para sa COA yan na. Commission on Audit, pamagod ni siya eh. Kumbaga, sui generis siya, na asay iyahang kumbalingon nga rules na ginasunod na gibuhat po sa Senate bilang sole authority sa pag-design sa aning kaso. So, mauna ang kuan, ang pwede nga manggod nga, it's a separate na paglantaw. Pwede nga tanong sa separately, dili lang kay dito sa administrative na proceeding sa COA na paglantaw.
0: Pero attorney, pwede kasing assertion sa Vice President is, if ever lang ha, how dare you convict me when the COA and the court has yet to to decide on my case?
1: It's mao kaning na tong dili ni mo ang kung whatever evidence nga makuha ni mo sa korte ng God, halimbawa sa or sa COA, dili automatically nga i-adapt ni mo dayon dali sa impeachment proceedings. Kaya nasa'y sarili nga nga procedures, nasa'y sarili nga standards na gina sunod. So kana ang ano bisan gani sa ano room na yung mga administrative sa ano sa regular halimbawa usa ka teacher na gipailan og administrative nga proceedings kunya napagi criminal, so do related ang ano related ang incidents sa maong kaso pero dili nimo automatically magamit ang mga ebidensya nga gipresenta dito sa court para sa administrative proceedings. So naa siya separate nga nga proceedings nga pwede magamit nimo siya, i-present nimo siya, pero dili automatic nga kanang ang panglantaw sa kumbaga disciplining authority dito sa kwan sa administrative proceeding, the same sila panglantaw sa judge. Nga na ang dili siya automatic. So, pero matakaan siya away.
0: So, didi po ba mahimong forum shopping?
1: Okay. Different case man na siya, Rome. Kung kay anong administrative manggod is separate from the criminal aspect. Kaming kuan, impeachment manggod, na siya eh. Kanang, maingon na to, a class of each own. Nga,
0: sui generis.
1: Sui generis. So kanang pwede nga mag-proceed ang COA sa ilang proceedings. Anyway, that is administrative proceedings. Dili man na siya kuan para sa impeachment court nga pag mag-file ka o complaint, kailangan ay mga verification o certification of non-forum shopping. Kanang mga proceedings manggod na sa COA, mga findings mana, mga reports. So, ana ang unya wa pa man na ni abot sa kuan, wa pa man mga memorandum pa man na o kaning mga disallowance, wala pa na naabot kumbaga sa kaso. Mm. Yan ang mga proceedings nila diha.
0: Aha. Wala pa mahuman ang pag-present kay
1: wala pa yung mga verification o bog certification o non-forum shopping sa ilang level.
0: Okay. Wala pa naman ang presentation kang Gina Acosta, attorney. And kung wala may announcement na ma-postpone ang trial karong adlaw, fearless forecast ni mo, what else ang gustong pigaon, ang pwede nga pugaon sa prosecution kang Gina Acosta?
1: Ang ako tanaw is na-establish naman nila no na nagsugo sa iha ang vice president. So ang under sa kuan karon ang under trial karon atong vice president si Sara Duterte. So ang pinaka tanaw na ko nga wa pa na-establish gyud sa karon nga mga proceedings ro mao ang asa ba na adto ang kwarta. Mao na ang ang tan-aw noon pa kay siyempre na establish na no na upat ka bags double bags ang sundan sa kwarta kunya gidala gihatag niya kay Canela Chica kunya asa gidala ni Canela Chica ayang pagkabalo sa office of the Vice President. Naghuman ang iyang testimony. Pero kung paano disburse ang maong kwarta sa marag kung asa gito padulong ang kwarta, kumbaga mao na ang dako nga question sa karon.
0: Mm-hmm. Therefore, attorney, almost certain ng yun nga ipatawag kini si La Chica kung if we have to atong subayon ng money trail.
1: Ang ako ang sa pod nga mga ginatan-aw diri nga buhaton sa prosecution, di ba na remember nimo na statement sa dito sa congressional hearing sa committee sa on justice na si Madriaga kato si Ramil Madriaga.
0: Pero matupan nila he is a polluted source.
1: It's possible na
0: ang iyang testimony may work against the prosecution pod.
1: It's possible na itanawon sa prosecution paano i-connect ang statement niya ang statement ni Acosta. Nga na pod ang
0: What about former Senator Trillanes? Kay mura og katong si pangalan apelyido Madriaga? Murag similar man ang ilahang murag corroborating man tong mga testimonies ni Trillanes ug ni Madriaga. What about Trillanes?
1: Ang iyang testimony, di ba, katong na-remember nimo katong mga bank accounts.
0: Siya man ang unang yun datong nag-expose.
1: Daghan ng mga bank accounts. Bank pati sa AMLAC nga mga documents siya man to nagpresenta through Ombudsman Karondang nga mao'y ang source sa maong document nga kumbaga iyang gipakita ang base sa bank accounts unsa kadangko nga mga million nga kwanta nga nagasulod sa mga account sa mag-asawang Sara o Garcio. So ang iyang statement ako
0: Between Madriaga and Trillanes, who do you think will be prioritized by the prosecution na ilahang i-present?
1: Dili ko ka tantan ana Rob,
0: no? Lupig ka na ako kay eskwela ko sa University of Tagantagan.
1: Di ko kapalad. Pero ang ako is kaning statement ni Madriaga kung ma-establish niya a connection sa statement ni Acosta. Kung magkatugma ang ilang statement.
0: Muna'y bombshell.
1: Kay ang ingon ni Madriaga, the same is four bugs. ang iyan nakita na magigidala.
0: And matod pa ni Madriaga, actually, katong 125 million was not spent in 11 days, but iyang gidispose in less than 24 hours.
1: Anyway. Kung makonect mo na.
0: Anyway,

0: grabe ang among appreciation sa imong panahon, sa imong mga pangunahon na gipaambit. So, mga katinig, wala naman kita oras. Sa ngalan sa atong kauban, tinig 40 Ruby Padilla Season, kinisi tinig 2, Romy Luspa, nagaingon, daghang salamat sa inyong pakiguban ka na mo, o gahangyo, nga unta, dili ka mo mo balhin, kay musunod na yon, ang atong alas 7 balita, kauban si Kaloy Rosario. Maayong morning, kanato, tibo.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy kay inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbondiri ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
4: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caragat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
5: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, sir, minti. Kailang lihok, pituro sa balay ba? Mag-inom na nagulang akong bana na. Pagpahulay sa good baby, bro, nalipo naman ko sa imo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, itong pamati.
1: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
6: Sweetheart, ready na!
7: Wow, ka-sweet ba, oy?
6: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Kabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
6: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
7: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
6: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
7: Unya, sweetheart, ha?
8: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
9: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
8: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
10: Itama po niyo mga orasan ng oras. Ganap na nga alas 7:08 na.
8: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.

0: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Lunes sa 24 na sa buwan po. Nang Agosto 2026, sa mga himpila ng 105.7 Joy FM Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato, at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis sa Occidental. Headlines. Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita. Headlines. Isang NUP personnel ng PNP patay matapos na ito'y pagbabarilin sa bayan ng Sultan Kudarat Maguindanao del Norte. Pagpaslang, mariing kinundina ng PNP. Headlines. Patuloy pang tinutugis ng mga otoridad ang suspect na pumatay at nangagaw ng motorsiklo sa isang rider sa Kidapawan City. Headlines. Samantala, lasing na rider, inararo naman ang dump truck driver at isa pa, back rider nito, sugatan sa nangyaring insidente sa bayan ng Matalam, Cotabato. Headlines. At samantala, abot naman sa 1.37 milyon peso halaga ng smuggled cigarettes ang sabat ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa Matanog, Maguindanao del Norte. Headlines. Sa lambayong Sultan Kudarat naman, aresto ang isang national wanted. Headlines. Dalawang IED at baril na samsam naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon sa bayan ng Malapatan sa Sarangani Province. Headlines. At LTO Lupon Extension Office, opisyal nang nagabukas. Headlines. Tupra Balibanay muling binuksan ang Coco Lumber at Furniture Livelihood Program. Headlines. Isang lalaki patay matapos nahulog sa balon sa Osamis City. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o inom o gantiba niya pig. Sakit man lang gahapon daw, ay gahubag bubayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung di butangan o iuwi, yung di hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayo niya, abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Asa namin in town yung akong bana, oy, guryo! Guryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto niyong tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod ka itabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
6: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
5: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
7: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

Magkinap ng alas 7:13 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita, dalawang pagkaangkas sa motorsiklo ang sugatan matapos na nasalpok nito ang kasalubong na isang Isuzu Dam truck sa Barangay Linaw, Matalam, Cotabato, Kamakalawa. Ang mga biktima ay nakilalang sina alias Chris, driver, at ang angkas nitong babae na si alias Clyde na residente ng Matalam, Cotabato. Sa investigasyon ng mga otoridad, lumampas umano sa kabilang lane ang minamaneho ng motorsiklo pagdating sa pakurbadang bahagi ng kalsada, kaya't nabangga ito sa dump truck. Tumilapon ang mga sakay ng motorsiklo dahil sa lakas ng impact at nagtamo ng sugat sa ibang bahagi ng kanilang katawan, agad namang nirespondihan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council at isinugod sa ospital ang mga sugatan. Samantala, dalawa naman ang nasirang sasakyan matapos na sumalpok ang isang

0: Matapos namang sumalpok ang isang kotse sa likuran bahagi ng Avanza sa bahagi na sira ang likurang bahagi ng isang Almera Nissan. Nang ito'y masalpok ng isang Toyota Avanza. Naganap ang naturang insidente kahapon sa bahagi ng Sitio Labo, Barangay Likamlang, Cotabato. Sa investigasyon ng mga otoridad na batid na minamaneho ng isang pastor ang isang Toyota Avanza na may plate number MVR1725. Nang ito'y nabangga ng isang kotse na may plate number GAL5802. Wala namang iniulat na may nasaktan sa naturang insidente, subalit nagdulot ito ng malaking pinsala sa dalawang sasakyan. Balita mula naman sa Kinapawan na City, patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad para matukoy kung sino ang responsable sa naganap na pang-aagaw ng motorsiklo matapos na barilin at patayin ang driver sa kanto ng Puroca 6, Barangay Binuligan, Kinapawan City, alas 2:30 ng madaling araw noong pang nakarang Agosto 21. Ayon sa report na ang biktima na sakay ng isang Suzuki Raider FY150 na may plate number L148JB na si Rodel Jan Tunton na dalisay agbay. Nakauwi lamang sa kanilang lugar ay inagawan ito ng kanyang motorsiklo. Tatlo o manong mga nakabonet na mga suspect sakay ng isang Yamaha N-Max at dito inabangan ng naturang biktima, binaril at kinuha ang kanyang motor. Agad namang tumakas patungo sa direksyon ng bayan ng Matalam. Sa ngayon ay hindi pa matukoy ng mga otoridad kung sino ang naturang grupo na nangabibiktima sa lunsod. Una rito ay iniulat din ang sunod-sunod na insidente ng carnapping sa bayan ng Mlang. Ganap na nga alas 7:17 naman ang oras. Samantala, sa ibang mga balita, patuloy din ang ginagawang pagtugis ng mga otoridad sa responsable sa naganap na pagpatay sa isang non-uniform personnel ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte Municipal Police Station. Ang biktima ay pinagbabaril habang nasa bahagi ng National Highway ng Barangay de Lumangkob sa naturang bayan Kamakalawa. Si Jonathan Juan, may asawa at residente ng Pigkawayan, Cotabato, ay agad na nasawi nang ito'y pagbabarilin habang sakay ng kanyang dark gray Honda Click motorcycle. Sa ngayon ay hindi pa matukoy kung sino ang responsable sa nasabing krimen. Marin namang kinundinan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, PNP, ang naturang pangyayari at iniutos naman ang mas malalimang investigasyon para mabigyan ng hustisya ang biktima. Samantala, sa ibang mga balita, sa Matalog, Maguindanao del Norte, abot naman na sa 1.37 milyon peso halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad sa ikinasang checkpoint operation alas 9.45 noong Biyernes ng gabi. Ito ay na harang sa Sitio Tiba, Barangay Bugasan Sur, kung saan ayon sa pamunuan ng PNP Probar, ang naturang mga smuggled cigarettes ay lula ng dalawang Ford Ranger na at isang Toyota Vios. Aabot sa 300 reams ang naturang smuggled cigarettes na nasa 1.3 million pesos ang buong halaga nito. Walang naipresentang kaukulang dokumento ang mga driver ng naturang dalawang sasakyan kaya sila'y inaresto at kinumpiska ang mga smuggled cigarettes, ganun din ang kanilang sasakyan. Samantala, naaresto naman sa Lambayong Sultan Kudarat Province ang isang top 10 most wanted person sa national level. Si alias Tarzan, 45 years old, residente ng Barangay Untog, Lambayong Sultan Kudarat Province, ay naaresto dahil naman sa mga patong-patong ng mga kaso. Ito'y mayroong kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 kung saan nakuha sa kanyang pag-iingat ang tatlong nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang improvised explosive device. Iniugnay ang naturang suspect sa nangyaring isulan bombing, particular sa isulan public market noong Abril 17, 2023 na ikinasugat ng 6 mga pasahero ng isang bus at 3 mga minor de edad. Maliban sa IED, nakuha lang din ito ng baril. Ayon sa PNP Lambayong, naantay na lamang nila ang commitment order mula sa korte na nag-issue ng warrant of arrest sa laban sa nasabing suspect. Sa malapatan na Sarangani Province naman, IED at baril ang nakumpiska naman ng mga otoridad sa ikinasang operasyon laban sa dating miyembro ng NPA. Pero nabatid na ang naturang NPA ay sumuko din sa mga otoridad. Agad namang nagsagawa ng operasyon ng pinagasan ni puwersa ng PNP sa Purok Makalutay, Barangay Pantag, kung saan na-recover ang dalawang IED at baril na itinago sa naturang lugar. Kabilang sa mga na-recover na baril ay isang 38 caliber revolver. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang documentation ng mga otoridad. Alas 7:21 ng oras, samantala sa ibang mga balita sa Pagadian City. Dalawang mga miyembro naman ng sindikato ang nasawi at isang opisyal ng PNP sa ikinasang bypass operation sa Purok Malipayon, Barangay Dao sa Pagadian City noong nakarang Agosto 23. Ang naturang pulis na si Police Major Ayman Kusayman Pantaran, 38 years old, intelligence officer ng Pagadian City PNP. Samantala, ang dalawang mga suspect na napatay, sina Johnny Bravo Gomez at isang Jerry Bravo Gomez, nabatid na nagsagawa ng bypass operation ang PNP nang lumaban umano ang naturang suspect kung saan nakipagpalitan ng putok ang mga ito dahilan upang napatay ang naturang police officer. Nang makaganti naman ang tropa nito ay napatay din ang dalawa pang mga suspect na recover sa crime scene, ang ilang gramo ng shabu, baril at ilan pang mga ebidensya. Sa bahagi naman ng Zamboanga City at sa Sulu, abot naman sa 2.2 milyon pesong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska ng mga otoridad. Sa Zamboanga City, abot sa 1.15 milyon pesong halaga ng smuggled cigarettes na nakumpiska sa bahagi ng Miramar, Flamingo, Barangay Sinunok. Sa Indanan, Sulu naman, abot sa 1.146 milyon pesong smuggled cigarettes ang nakumpiska din sa operasyon sa Barangay Babuansa. Sa ngayon ay inihanda naman ng Bureau of Custom ang kasong isasampa laban sa mga miyembro ng sindikato. Sa Lanao del Sur, naaresto naman ng mga otoridad ang isang vice mayor na mayroong kasong murder at prostrated murder. Si Marantao, Lanao del Sur, Vice Mayor Iskantara Unti Alunto III ay inaresta sa bisa ng warrant of arrest sa kung saan ang naturang vice alcalde. Ito ay naaresto sa Iligan City habang nasa Crystal Inn sa bisa ng warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court Branch 44 sa Initao, Misamis Oriental, dinakip ang naturang suspect. Alas 7:24 na ang oras sa balita mula naman sa Usami City. patay ang isang lalaki matapos na ito'y nahulog sa balon. Sa Purok 2 sa Barangay Tabid, Usamis City, alas 3 ng hapon, kahapon, nabatid ang biktimang si JJ Perez Binata ay umiigib noon ng tubig nang bigla itong nahulog sa naturang balon. At agad namang nakapag-responde ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Usamis City Police Station at ang CDRRMO. At ito'y isinugod sa ospital. Subalit idineklara itong dead on arrival ng kanyang attending physician matapos na nakainom ng maraming tubig. Sa Usamis City pa rin, naaresto naman ang mga otoridad sa ikinasang anti-drug operation sa bahagi naman ng Purok 1, Barangay Labo, na nagresulta sa pagkakaresto ng isang suspect na nakilalang si alias G-Ray, 31 years old, na residente ng Purok 2 sa Barangay Labo, kung saan nabilhan ito ng ilang gramo ng shabu. Sa ngayon, inaharap na sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 habang nakapiit sa detention facility ng Usamis City PNP.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilonga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilonga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
4: Tukar ginapukitim, hupong ginapuntiil. Nga mandagpo, gituistanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pag-try na akong inom aton, Yaki nga Herbal Capsule, nagayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man ko, pero may bitak kong mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
3: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Mami, thank you po.
6: Thank you for what, baby?
5: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
6: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
5: Good din ito sa ibang kids, Mami.
6: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
5: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki.
5: I like Kidiyaki.
8: Basta Yaki! Yummy!
9: Mapalit na sa mga butika.
0: Alas 7.28 na ang oras. Sa dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, ihatid ni Erwin Umadhay.
10: Opisyal nang nagsimula ang regular na operasyon ng LTO Lupon Extension Office sa Lupon Port, Purok San Roque, Barangay Poblacion noong Agosto 20, 2026. Pinangunahan ni na Mayor Santos Sunny Alonso Jr. at Vice Mayor Attorney Christian Lawrence Crenz Go kasama ang mga opisyal ng LTO at lokal na pamahalaan ang inaugurasyon at pagbubukas ng tanggapan. Tampok sa seremonya ang unang opisyal na transaksyon ng LTO na hudyat ng pagsisimula ng serbisyo ng Extension Office. maaari na makakuha ang mga residente na piling serbisyo tulad ng pag-renew ng driver's license, student permit processing, motor vehicle registration at iba pang otorisadong transaksyon na hindi na kailangang bumiyahe sa malalayong tanggapan. Layunin ng bagong extension office na gawing mas madali, mabilis at accessible ang mga serbisyo ng gobyerno para sa mga Tagalupon. Sa ibang balita naman, muling binuksan ang Coco Lumber and the Furniture Livelihood Program ng Davao Oriental Former Rebel Association o DOFRA, Manibanay Chapter upang mabigyan ng panibagong oportunidad ang mga beneficyaryo na mapaunlad ang kanilang kamuhayan. Dumalo sa reopening sina Mayor Lemuel Ayan Larcia, Vice Mayor Lizelle Teves at mga miyembro ng Sanggunian Bayan. Layunin ng programa na makatulong sa pagkakaroon ng mas matatag na pagkakakitaan at mapalakas ang kabuhayan ng mga benepisyaryo. Ituturing itong karagdagang hakbang tungo sa mas matatag na kabuhayan at mas maunlad na komunidad sa Banay-Banay. Mula dito sa Davao Oriental, Erwin Madhay, nagbabalita.

Ginap ng alas 7:31 ng oras. Sa dagdag ng mga balita, patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng Tudel Misamis Occidental Bureau of Fire Protection para matukoy kung anong dahilan ng nangyaring sunog sa Kulambutan Baho National High School. Nabatid na tinupok na nga po ay ang isang building ng junior high school na kasama na ang tanggapan ng staff room. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung ano naging dahilan ng naturang sunog. Ayon na sa Bureau of Fire Protection, patuloy nilang isinasagawa ang malalimang investigasyon na para matukoy kung anong naging sanhi nito. Samantala, sa dagdag na balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, nakiisa ngayon sa pagdiriwang ng World Tourism Day ang provincial government kung saan host ang probinsya ng Cotabato para sa iba't ibang mga aktibidad. Ibibida sa naturang aktibidad ang mga tourism sites sa lalawigan ng Cotabato maging ang mga tourism activities. Tampok din sa pagdiriwang ng 112 taong anibersaryo ng probinsya ng Cotabato ang Kalibungan na Festival 2026 na inaasahang bibisitahin ng mga maraming mga turista. Particular ang mga kaganapan sa Capitol Compound kung saan dito gagawin at tampok ang yaman ng Cotabato Agri-Trade Fair sa loob mismo ng compound. Sa mga balitang pambansa, ibablock ng PLDT, Smart Telecommunication at Globe Telecommunication ang mga website na mag-host na o magla-livestream nang makuha ng school shooting at iba pang mga matinding karahasan kasunod naman ng insidente na nangyari sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 mga estudyante kabilang na ang isang o ang suspect ayon sa pahayag ng PLDT na pinamunuan ni Manny Pangilinan. Mahigit 100 website ang kanilang ibablock matapos na patunayang nag-livestream na mga kuha ng pamaril sa karasan. Saklaw nito ang saklaw rin ang hakbang ang network ng wireless arm, 7 smart kaya hindi maka-access ang mga subscriber ng naturang mga site. Samantala, sinabi naman ng Globe Telecommunication na Council Froilan Castillo, may responsibilidad ang industriya ng telekomunikasyon na gawing mas ligtas ang online environment. Ang hakbang ay ginawa ng 3 araw matapos ang pamaril sa ADZU Junior High School sa Zamboanga City kung saan binarilang ng isang 14-anyos na estudyante ang kanyang kaklase bago ito nagpatiwakal. 2 pa ang sugatan sa naturang insidente at ito ay na-livestream mismo sa website ng suspect. Ayon naman kay Interior Secretary John Bicrimulya, ito ang 2 insidente ng pamaril sa paaralan na may nasawi kung saan naganap ang unang insidente sa San Jose National High School sa Tacloban City. 3 ang nasawi at hindi naman baba sa 20 nasugatan. Maliban dito ay may mga insidente pang karasan sa mga eskwelahan kung saan nangyari din ang mga insidente ng pananaksak. Patuloy din iniimbestigahan ng mga otoridad kung may kinalaman nga ba ang online gaming na roadblocks habang naunang sinuspindi ng gobyerno ang Gurbox.

Inikayat naman ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino na patuloy pagyamanin ang at gamitin ang wikang Pilipino bilang kasangkapan sa pagkatuto at pagkuha ng impormasyon, lalo na sa panahon ng mabilis na pag-unlad ng Artificial Intelligence o AI. Sa kanyang mensahe para sa buwan ng wika, sinabi ng Vice Presidente na hindi dapat mapag-iwanan ng pambansang wika sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya. Ayon pa kay Duterte, dapat manatiling sandata sa karunungan at digital innovation ng wikang Filipino. Napatid na ang tema ngayong buwan ng wika ay wikang Filipino at AI, kasangkapan sa panitikan at tulay sa yaman ng impormasyon. Binigyan din pa ng Vice Presidente na ang kahalagahan ng wika bilang kaluluwa ng kultura at tulay sa pagkakaisa at salamin ng kasaysayan ng bansa. Nagbigay rin siya ng mensahe sa mga overseas Filipino workers at sinabing ang kanyang sariling wika ay nagsisilbing paalaala ng tahanan saan man siya naruroon sa mundo. Dagdag pa nito na mahalagang gamitin ang wika at teknolohiya upang makatulong sa pagbuo ng isang bansang ligtas para sa mga bata. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Hindi kahit tamaan ni Senador Christopher Bongo ang mga kabataan na bawasan ang oras sa social media at gadgets, sa halip ay mas makilahoka sa sports at iba pang makabuluhang gawain upang mahubog ang disiplina, tiyaga at pagiging matatag. Bilang chairman ng Senate Committee on Sports, sinabi ni Go na maaaring magsilbing positibong outlet ang sports para sa mga kabataan at makatulong sa paghubog sa mga pagpapahalagang paggamit nila ng kahit lampas sa larangan ng palakasan. Nilinaw din ang senador na hindi layunin ang kanyang panawagan na ipagbawal ang teknolohiya o social media. Anya makakatulong ang sports upang mailayo ang kabataan sa karahasan, bisyo at iba pa mga negatibong impluwensya. Patuloy na isinusulong ni Go ang pagpapaunlad ng grassroots sports at malawakang access sa mga programang pampalakasan para sa mga bata at kabataan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa balita naman sa Ibayong Dagat. Naninindigan naman ang pamahalaan ng Taiwan. Hindi nila isusuko ang kahit ni isang pulgada o katiting na bahagi ng kanilang teritoryo. Ayon kay Taiwan na President Lai Ching-te, ipagtatanggol nila ang bawat bahagi ng kanilang lupain kasama ang mga maliliit na isla tulad ng Kinmen, Matsu at Pingho. Ginawa ni T ang matapang na pahayag sa kanyang pagbisita sa Frontline Island ng Kinmen kung saan nagbigay siya ng kanyang talumpati sa harap ng war veterans upang alalahanin ang ika-68 anibersaryo ang 1958 artillery battle noong August 23. Ayon pa sa presidente, ang kapayapaan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng lakas. Naniniwala din siya na hindi makukuha ang kapayapaan sa paghingi lang o pag-asa na hindi aatake ang China. Kailangan maging malakas ang militar at ng Taiwan para matakot ang ibang mga bansa na sila ay sakupin. Sa balitang pang-ekonomiya, naglaan naman ang pamahalaan ang Kongreso ng dagdag na 2,000 karagdagang guidance sa personal para sa mga pampublikong paaralan sa 2027 kasabay ng 802 milyong pesong pondo para palakasin ang mental health at childhood protection services sa mga mag-aaral. Ayon kay Senate Minority Leader Marcelino Libanan, nakapaloob sa panukalang 7.2 trilyong pesong national budget para sa 2027 ang paglikha ng 1,800 school counselor, associate positions at 221 school division counselor position sa ilalim ng Department of Education o DepEd. Gayet nito na mahalaga ang dagdag na counseling personnel lalo na sa gitna ng mga ulat ng bullying, school violence at iba pang problemang maaaring makaapekto sa emosyon at mental na kalagayan ng mga estudyante. Sa balita sa larangan naman ng sports. Agad na sumalang si Alex Ayala sa isang training sa New York bilang paghahanda sa US Open. Bantay sarado rin si Rafael Nadal Academy. Bantay sarado din ni Rafael Nadal Academy coach Joanna Bush. Habang pumapalo ito, naglabas ng video ang US Open na social media habang nagsasanay si Alex sa center court. Umani ng mahigit sa 12,000 likes ang naturang video kung saan ay hinahasa dito ang kanyang backhand shot. Sasabak muna si Alex sa mixed doubles event kasama si world number 4 Felix Auger Alimsim sa Canada simula sa ngayong araw na ito. Matapos ito ay magkakaroon ng exhibition match. At sa kanyang kaibigang si Iva Jovic ng Amerika sa August 27. Magsisimula naman ang main draw ng single sa August 30 na tatakbo hanggang sa September 13 ng taong kasalukuyan. Magtatagal din
na nakapagpahinga si Alex para makarecover ang katawan nito matapos ang sunod-sunod na laban sa hard court season. Nakatakdang maipormalisa ngayong araw ng Lunes ang number 18 na pwesto nito sa WTA rankings.

0: At sa sumunyo ang kabuuan ng paghahatid ng mga pangunay nga balita, itinampok ang umaga po ng Lunes. A 24 sa buwan po ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si Erwin Madhay, ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM! Ganahan mga pi sa Kofiyaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom ug uban pa. Ang daghan niya mga balatian na wag tang usab.
2: Nagapangapi ko Kofiyaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako ginawa na, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ako sa lawas, nawala na.
1: Yan ang Kofiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores. Imperial.

display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kinabawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance

0: Boto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2 is G.A. Barm. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Siguradong enjoy ang inyong umaga kasama ang Enjoy sa Morning.